kula sukulu apunzira so ine muntu wa bambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndilinde kaine wo zoso wazao zonse ndimawachitira ndipo